Hodimo dimo kwana mothapong wa loti hodimo dimo mogotlong thialala setrekeng sa lebitso le fane ha habo ba tlokwa e senggala hadi se ho se lile ho a ketekwa le hlana hlana ke la motima hla ha ho a hlanaselwa o no tseba ho tswallwa ba sotho ra ba sotho ke reken St Martin's Cathedral kala le shume le metso e tsheletseng phupu tsebeletso e tla simolla ka sehlabelo se halalelang sa misa se tla etellwa pele ka bogabane ke Bishop Joseph Mopedi se mola ka mora kereke diphamola di tla ya kete ka

0: the house. I can't have fun, no. No.
1: Mosotho wa heso, lentswe la hao le bohlokwa. Mmuso wa Lesotho ka ofisi ya tonakgolo o memela mokeng wa pele wa boikarabelo le tlaleho ya tshebetso e leng Accountability Summit o tla tshwarwa ho tloha ka la pele ho isa la tharo Phupu 2026 Mantabiseng Convention Center. Tloho o buisane ka kotloloho le baetapele ba hao. Re aha setjhaba se matla ka boetapele, boikarabelo le phano ya ditshebeletso tse shebaneng le diphetoho. E ba karolo ya mmoka ka ho ba teng moo. O shebelle ka kotloloho ditsing tsohle tsa bophatlalatsi ka hare ho naha, kapa o ye ofising ya mmusi wa setereke sa heno. Ka la mashome a mabedi a motso o mong, ho isa la mashome a mabedi a metso e meraro Phupjane, ho tla ba le mmoka wa boetapele moo mmuso o tla hlahloba dikatleho le dikgoqetsane tse bileng teng tshebetsong.

0: All right, and we're moving straight to Kofi Annan. Sergeant Ramatsipe.
1: Ntate.
0: Ho jwa anga je no ntate, ho jwa anga ka ratla phethela be ke rage.
1: Ha ntate se. Ise se nyi ya se la bra go
0: zo. Eh ya ho fedi. Eh. Ka Kofi Annan ka mo re mi jwa ntate le.
1: Ha ka ka ntate, ha ke me tsela so to ka ba ke ba funa ni se mantsibe nga ka je. Ke di tsa ona tsa ka go tsoga go ka ne di tsikenela hantle ha o se diswa letho. Ke ka kena kwa no thetsane ntate. Ka mo go tsana le setswang ka go thetsane. Ho ya to bo ntate le tsana tse di jamela hantle le bo mmele bo ntate ka nete. Ha e tse hantle ha ba ba le setiswa letho. O se mo ntsiya ka jeno ntate. Ha o tsoga lo ntate ke ha ile bo go bo monate ntate.
0: Re le bidi ha holo sa eng ramatsipi ha ile mantsi bua matle ntate.
1: Ya ke wa utlwa ke sa bitsa bala ba le yang ka bo bona ka
0: e lo go
1: le ka mo
0: ba phele phanyitsa
1: ha ba phele phanyitsa

Hodimodimo kwana mothapong wa loti, hodimodimo mokgotlong thialala, seterekeng sa lebitso lefane ha habo ba tlokwa e seng kgalahadi, seho se llile ho a ketekwa lehlanahlana ke la motima hlaha ho a hlanaselwa, o no tseba ho tswallwa Basotho ra Basotho. Kerekeng St. Martin's Cathedral ka la 16 Phupu, tshebeletso e tla simolla ka sehlabelo se halalelang sa mmisa se tla etellwa pele ka bokgabane ke Bishop Joseph Mopedi Phamola. Ka mora kereke diphamola di tla ya keteka le ra Basotho le lelapa le baneng la Madingwaneng, moo mokete o tla etellwa pele ke morena wa sehlooho wa Madingwaneng morena Qetho Sekonyela ho tloha ka hora ya 10:01. Letsatsi le hlahlamang la la 10:07 Phupu, teng diphamola di tla amohela Lesotho ka moka ketekelong ya naha ya letsatsi la tswalo ya kgosi ra Basotho Pitso House hona mokgotlong. Mokete o tla qala ka hora ya 9:00 hoseng. Menyakwe ya setlokwa, dipina le metjeko e tla ba lelomolo. Mosotho se ke wa romeletsa tlo inwese ka nkgo ha ngwale e kgiba tantang e kgangwa ke lerole ha dinonyana tsona di tla be di dula batho di re ke difate. Le a mengwa bohle ka dikgutlo tse nne tsa lefatshe, tele ho ya tshwa metjhetjhane. Hola lebofela Basotho.

0: simolla ka sehlabelo se halalelang sa mmisa se tla etellwa pele ka bokgabane ke Bishop Joseph Mopedi Sephamola. Ka mora kereke diphamola di tla ya keteka le rabasotho le lelapa lebaleng la Madingwaneng, mo mokete o tla etellwa pele ke morana wa sehlogo wa Madingwaneng morana Qetho Sekonyela ho tloha ka hora ya 10:00. Letsatsi le hlahlamang lala 10:07 Phupu, teng diphamola di tla amohela Lesotho ka moka ketekelong ya naha ya letsatsi la tswalo ya Kgosi Rabasotho Pizza House hona mokgotlong. Mokete o tla qala ka hora ya 9:00 hoseng. Menyakwe ya setlokwa, dipina le metjeko e tla ba lelomolo. Mosotho se ke wa romeletsa tlo inwese ka nkgo ha ngwale e kgiba tantang e kgangwa ke lerole ha dinonyana tsona di tla be di dula batho di re ke difate. Le ya mengwa bohle ka dikgutlo tse nne tsa lefatshe tele ho ya tshwa metjhetshane. Hola lebofela Basotho.
1: Is that?

Mosotho wa heso lentswe la hao le bohlokwa. Mmuso wa Lesotho ka ofisi ya tonakgolo o memela mokeng wa pele wa boikarabelo le tlaleho ya tshebetso e leng Accountability Summit o tla tshwarwa ho tloha ka la pele ho isa la tharo Phupu 2026 Mantabiseng Convention Center. Tloho o buisane ka kotloloho le baetapele ba hao. Re aha setjhaba se matla ka boetapele, boikarabelo le phano ya ditshebeletso tse shebaneng le diphetoho. Eba karolo ya mmoka ka ho ba teng moo o shebelle ka kotloloho ditsing tsohle tsa bophatlalatsi ka hare ho naha kapa o ye ofising ya mmusi wa setereke sa heno. Ka la mashwa mabedi a motso o mong ho isa la mashwa mabedi a metso meraro Phupjane ho tla ba le mmoka wa boetapele moo mmuso o tla hlahloba dikatleho le dikgoqetsane tse bileng teng tshebetsong.